0: me ma me pusia
1: me pusia
0: papa pusia
1: me pusia
0: da bia me tie
1: da bia me tie
0: da bia me ye ju
1: da bia me ju
0: da bia me ton die
1: da ton die
0: da bia me kwaso
1: da kwaso
0: den tokwa
1: den tokwa
0: anu odin
1: anu odin
0: a shese
1: a shese
0: adie piara
1: adie piara
0: anyame
1: anyame
0: na komsha
1: na komsha
0: anyame asamso
1: na asamso
0: a kachre me
1: a kachre me
0: me den tokwa
1: den tokwa
0: a jini nyina
1: a jini nyina
0: bi piara
1: bi piara
0: okura
1: okura
0: me ni onyame
1: me ni onyame
0: warie
1: warie
0: ye die masum che
1: masum che
0: na na ji
1: na na ji
0: di yo wo
1: yo wo
0: atoso
1: atoso
0: tami yanko atoso
1: makatela
0: makatela
1: makatela makatela
0: makatela
1: makatela
0: makatela makatela
2: Tell you about that. Salam alaikum.

sa ana te wo se da ti wo nipa no twere no wo ye ne za bi ni mpa se e bia be tete zaya but we no wo ye ne tete za it is a tete zaya dia any tete zaya

nie na ma yen suro evisani otie mo no osu se ni o wi asim wate wajese wetetriya erimopo wajese sa ebejiri

0: mobile na mobile na fami omo keka na muso omo de enyina yiti kuro ba ko nti no ka ma boni bra ma beni sen bibia ma to mo de omo fa 3000 ba na mi fante te me ka so ni ade enyina yiti kuro ba ko muso omo ko aba omo amba da sata muso no manya de yu mo ni mama me ba na hu sei omo bisu na bisu afo ni omo ti sa omo nsha akwala no nya na mi hwe ma de na mi de ni na mo na mi de ti akra ema meje akwara anu nti eti na mame friends ankofo mu buye kwase ya na se bi o ma beje akwara anu mu amu nsha akwara yi
1: ah omo ni ho akra ya bi o mbeje ni ne kwaya na na akwara ngusu ho
0: na akwara anu o me mame ho
1: okay
0: aha ba mu ma kwara na unse ni papa ni nti na sha akwara nti mi ko akwara ni si about ni ko nti e na mame se omo buye kwase na se okay di omo be ko social welfare na ya kwere nti ya kwere na mo fere boye no no mi san se se asem se asem se no mo le kanu su wa ji ni fun so tu no mi san se se no ayi no betimi anya no no so de abo ami o ti school kura betimi abo ami aye 1000 cedis en ma mi so ndo nso nti agu sa fo na kwere ni penifo na wo no mi se nya she na o se explain no wa e de yinhwe na nka won sha akwara ami na mo ji ampa ma mi discount se ni me na mi de ko to bank se mi mi fa mi san so ami de kwatu ka no kwatu bank nti me ka chiro mo se mi mi chi edwuma wa kra na mbe ma adum na me pon a me ba de fa me ba na ba me nti ama na de ko sku wa na mo si wa mate nti mi po edwuma na me ko ye me ko fa kwa mo se mo pin ma me fa me ba na anya sa na me ne mo kan ye na me ne mo se se mo se se me wi edwuma ma de fa me ba nti mi de ye sa no de ba de na me ne ko me ba me ta me ba ba ya ma mo mama ni bitama kolani bai obi an frem sa se akwalanu wo hin akwanu se mo anko bitama ma me hwe besinde nti mi ma me kasan wa no mi kazin ba ko wo ye ma brante ni ko na mi kazin ka te se ni ni hia ni fre oba ni ni bisa na se na wa wo ba wo ja akwalana ba oba ni se sa se mi mi wo ba mi ni ba wo ba bia nti mi pese mi bitama kansa se sa se mi ya brante ya ke dachi bi a mi meti ha mi breshe mi ba no o class 6 se da kin bi ba se ne ba se ne ba metimi me wo mbra bi metimi di na fa so ana se mi nja no
1: hmm
0: ba de ma se no no a me se me frere na me di ato cancer na me hu di o no so be ka
1: time na o ne abusuafo no san ba e na mbe mo be ka ho asem na mo ye se nka o ntu asa 3k no akwara ni din tu mu ni ade no hwana na e to akwara ni din
0: Pacho tata mpa kwa netu ni
1: din. Ana upa pacho akula ni din dada?
0: Pacho ayin.
1: Iti bema ya uke okay, nye ni din edada akula anoso?
0: Pacho dobi. Ika umu yese nka umu beya ama ehu ama beni bibiana mpimikona tina sena. Ene si jini kwa nono besi sana odi wano ni dwe tu akula anisoa.
1: Nanka wa ye.
0: Mwabia kusto. But onye na jinsi obebeye onamke kase onu uniba. Ba meba niso hune chile kwa nse ni pepe niye. Ena mimi ti ha na me brush akwara ni saa ni school mu ni bibia mu nti sadachi me banya me yadom ni bedai nyami peja no a obepa se ye oba ana mi ncha no mi ncha no hunche no eye mi ya
1: all right yati ya rebeto counseling why
0: patchi ni dasi
1: ndasi nti ye behwe na ye ne counselor atwa so na Some more. Yeah, issues in hard drive. Patro and yeah, security tip. Yeah, they nante. Can get see virtual security Africa. Or see review passwords. We are can one semda. Yes, I can be. Or see use a unique password for every business account. Next store passwords in a password manager. Now, be a why enable multi-factor authentication. Yeah. MFA where it's available e basa bibia e secured e de ma sa cyber security tip we it is brought to you by Virtual Security Africa na MTN momo a no so no e koso say o me say the momo a on e Tuesday a me patch e ne ya bomoden a say on Thursday, the 10th of September, between 12 noon and 1 p.m., Odo Hobeshim. So just by